0: Degeke no wedire zindiria ngande matere ko kweto thio gugure zindiria we ndukathio ri bakandi gire nyaga gura numararo mando nyondo tarua mamengi mana avoguo na avogukure wenge wanake uraro managa minungu bijene kwari go thamite rua gechenje kwa munungu rua araro mana araro ma ongia nyondo uji athiri agikura mundu kanua ate mana igujanete makirwa ngai muthikiri tatiga ngwire waga niu mwaga gwethera othe nare munchungu muno Moremba matonyire nyombe ya mukomboro na gukutheka ruiru ruiru na ngathi ejiritie na wando mana igujanete munya mare vanetie korevania kaluku down agiri na ngagi kurewa munungu guo ajoka guthie kwandeka ombia kurirwa munungu eh mero moe tarevo eh ndeke janjale na magego na ngiona nge ndije kana neke othamirite guno njuno ramenya kana aretwa Alex Chomba thigari ni jothana na ngano ndona guira nginya mondogetwa mushoki kitari munjumbe wa giri nyaga central wa giuga na matwe tondo mbine mandeke nyinge mono mungio mwate akitharikirwa ujuinge akirwa makondovia ujuinge akiwacharwa nyama mbujari na aravanga tareva aravanga tareva ujuo mereta na yunguo okoro maongia nyondo na matwe tondo tutingiuga ati matika agendaga njirari matika agendaga njirari temakiguo ya tewa Ateneme kongautwa. Ateneme kongautwa. Na mwetuwa wikaterere. Ange koro mafundi nwa mafote kuthondaka jia juma. Mathondaka zindiria jia juma. Nekuwa thie koro maya mondo. Aka aroma chu. Chume kekore kena go. Eke kore kena go ka.
1: Wanegu mugambosio. Ukamenya watoto fun day. Ne sokereti waringi. Na kavinda kaka tu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition. Ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye ye kwewe musiari. Na varetu le tete miago ngure ni agutora muriri kanaga. Ne tarikime rongwere na idhatu muriri wa kanana. Kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kira uko. Nginye ye dhai kumine musia kivuai. Kivarurikia University of Embu. Amemere kiwe ndati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku. Wa

nama 50 ngari vivinya *487*31#. Kana ugure tigiti kevingori na siringi 500 ngari asiari ya ramarete tesiana matikari vua na siringi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com view ticket na kamemekawe mwaro FM.

0: kire mutamba muvotani wawe mwaro
1: gutomera mavinda waro
2: netumwe gwete maondore matiganite kaunti ya Embu netone tete mirire anyitete maondore makoni mbiasara no thie wana mbere na mwene masamanitie nake maturari ni mondo mari kwarata nya gukinyaniria mwikari wa manyata nikio nikikire kwai na kio gikoni utongorie na uthii wana mbere ni urona ni tako kio nikigia kigia utongorie gikukinyanira macio monde tukama menyana njere no nginyaniru jumatatu ino atariki 17 mweri uyu wa kanana murimi wakamwendia ekari tende na muvuri biashara kenjavo akagoto kwambiria madhare madha e mwana nuthu cia kivwai avamo tambore muvota ni wawe mwaro FM
3: ndise kana ni wambere wa muthikirio mutambo muvotani wa wimwaro tariu nanona akoro ringi tariu akoro ni mundu ringi niko mundu asinagirira ukina thie vaki ukine ukine kara mithenye thatu mithenye na ati wa gatano ati ati vara mukira wanjira ati ukina thie ati ukina kwa ni wambia na ya gusinagirira kuthini gwe yani ni maundu mariongi va time utumire kavinda wega uthome B6 uthome tumaundu kavura ukiumo kama wi mundu wi na vinya wathie njua kali kuthomitho wira wa wiring ya ngari wira wa wiring ya ngari tuwi karandhi uvue kirira uthomithwe kavura ugie ugi atiro ati orongi na ngari ene vare mukirwo gicotaga waya ukivivagia waya gitumukangaga ati uragire muvundi wa waya yani ndungivota kugia na patience ndungivota kugia na kaundu karega gukiriria uthome kavora uthomithwe kavoro nyite eh wathirwo munara ri ni mundu kwendagia nguo mithenye thatu ina itano ati ana notorokire ati ukionje kuria nironia mundu uno uthondekaga mbia nyenge muno we
1: Nironi ya mundu unu uthonde kagambia nye nge munu.
3: Nuwa nanduramba ginye kweka madhavu ma ili agorete nguwa nasio. We, aduma. Nuramba kweka madhavu ma ili agorete nguwa nasio. Nuramba kweka madhavu ma uvorele. Werewe kavora. Nginyanu wakene newe aga kunyita anjara. No tuyonde. Kwa ndo na oma ingoro njoku munu. Tuyonde. Uvorele. Okinye vando. Mundu niwe karakua mundu wega. Ugakora mundu ucio no bakunyita njara ndo wori ekara nawe wega no ngigekara na mundu wega munogo waku ndukamwo vyo ndu tangi murekereria athia kathonde ki oturo nitaka undu muna aga ikanithari anako ni ngugweta ndu ni kambingi saka ni kambingi sangi gwa kenda kali nginya gwa gituma ngorwe tubure mwiri tu no wa present worship and ni wage kimwana kirenda kumugura either ni wa ACK either ni wa kanitheriko no ni wisiwe ni mutungati tandi kuga present worship tiga ni mwite ni mutungati ruku kanithari utike mwana kenge kenwa nike ile inge kenwa nike for example ni to visit to nini kugwo kyarenda mundu at least mukora kuri gweke na ni wa muona kanithari ingi na ni menda na ni megwo nwa makathondeke muci ati muvunji yake na njia ate kuratha kuratha maveni tikana nje kuga tinga yara monia namba yo tiyo tikana nando makathondeke muzi tikana nande to cia namba we ti kuvirira ando namba kure kurathonde kwa mizie leke mwiri tu uyu mathimenane na mwanake uri ngai akarete wingi akwa ni chance yo tarende ti watu kimwiraga twikare ya watu wetirire ngai ngai no kurete mundu uri anginyo kogozagira guku ndeto cio goze di guku na kithiko uni mundu maire ngura ni mono maundu maire na matiganu mono sorry monde kere angikorwa ni naria kaundu ringi gatana gukenia no kiunicho kivoto kiunicho kivoto vuera mwiri tu murathimithie mbere ya ngai na kwa vataka muvueria athi America muvueria athi Australia muvueria athi ku muvueria athi gazaria wiranja tia gutukania ndeto cio tungata na mundo aratungata nondo ngai amwigite vau kavinda tagaka Esther aigitwe ni ngai akwigite yava kavinda akwigiri yava kavinda tagaka nigithoga atethia kavinda tagaka riu ucio mwiritwa aokire kavinda takau norungaina wa murugurira mirango athi nthi cianja
1: murathimirie na ukiriria moko eguru muge ni athi akavanikiwe ni athi agake mucii anakorwa u maringi kwandini eno athiinge kindu kithuku ni kuthie kura kana kuthie kuvaragana kana kuthie kura murathime muovore wita muthinjeri ngai ukina mwera thie thie ugasere wengiedire wagwake wagwake thie na mukathina mukathina nwa muthinire muthenyo cio thagane kavwa wanegwa kau thagana no wevo ciwari anyway thigirie mutambo muvotani wawe mwaro ndiena maundu mengi ningienda kumwira nimenda tuthie methari ya moboro na kaundu kau ukanyite muno gutumira kavinda wega na kuria gutumanira nai na kuria gutumanira nai uzi niguo ndu uria nirona wina vata nenda tuthie methari ya moboro na ninjokereretie nigetha nguvirete na riria mubango wa gwitrura tucoke tucokie tucokie mukaro tukinetwa andu aya arathime angai tuthie methari ya moboro

0: guku njakora gwagiciria atiriri tu ye mwanake eritu rega maina gukunja na ni asiri na kimwiri tu agiciria na kera maina gukunja ni yega undu mugeni mundu atawisi ni mwago muno na mundu bije kwerewa muturo banaga uburi
1: tutarumira wendo ni simarire na ibiko

0: Yes, mudikiri mutamba mavuta ni wewe mwaroni na sokereje na kaundo karato kuharakiria no akau tina kenge ati mundu atomera kavinda vega na ndukareke mundu wingi atweke wa gutomera kavinda gaku nai ando ne matomeka gutomera kavinda ka mundu nai ukena kora tebe watomira kavinda gaku nai ne mundu watomira kavinda gaku nai ukemenyerera mundu ndugatome na ngucokerithie ringi ndugatome mundu atomire kavinda gaku nai nawe we mwenyewe wanawe utomire kavinda gaku wega kavinda gatisokagwa na vuva tathiuka oria riri tathiuka karande na mundu yo mukuru ndeyi bugukuru wa kuma ndwe okuma miaka 60 mukeri nake mundu wekire mathabu ake mathetia giike na ni wise ni giike ni regrets atora na kwerira maningi amenyaga kurwa kuto tathiuka twi ndiyo kegwe kaundu kawo karirikana na kweri kurwa kuto ungisokwa vuva maundu mara ningika bururi uyu gwonthe no amanya maundu ni mekagwa we anyway mutikirie mutamba muvotani wawe mwaro kambita Erikana Benson okay mbere ya nguvirite thiinwa gwitrora ya muthenya wo munthi ningwenda vanini mono kwamba kugusaririria mundu gwitwa aba mutambore muvotani wawe mwaro ningwenda kugusaririria mweritu uyo gwitwa Linda wa Embu mweritu ucio ngai no uratutethirie kana ngai no uramutethirie agitutethia tuonthe vamwe na tukina rugama nake let me tell you mweritu ucio nakora ai mukenu nginya nona angwe ni wisi mundu nginya no uvoraga nondu wa kukuonwa ni wendo ni andu mweritu ucio avana mundu yo muvoru avana mundu yo muvoru na tondu wondu wingi avana mundu yo muvoru nondu wa kuona andu uria mamuonia wendo duinge thiete okera mundu andu ni mararugamire nawe na makomba kiwango giki na especially taru andu acio makoretwo onthe nginya atongoria makimvurira mathimo na rimwe ni tugeria kuricia andu ugakora mundu ananda na tua takwa kwa mwaririria kena gwa assume kora wa isawa it's part of life kwa assume we kora wa part ya ututoro na nakwiririe thini wa muturu uyu muvuru waragariwa mama ndukane gukageria gwa assume mundu muno no kora gekaririte gitiyo munthi muthenyo cio wingi ukena kora mundu cio wa assume ne ke wikarite bau nikio kadi gukora obisi yani twethomithe gutiyaga andu kuonaga andu arengi tukeona ukuona mundu ure wingi ukamuveza gitiyo nduga gukavuthia mundu nundu uri uramuona thaino kavinda ne gakinyagia bandu kavinda ne gakinyagia bandu ugakora muvira ni wagarura ni wagaruranwa kwe bandu ndutaga kabarwa ne karutaga only 2 hours agoko Nairobi eno na mundu uria nakorire ngiti ri ndikariganirwa nginya umunthe mundu ucio kwandutagira ngothi mundu ucio kwamvuragira thuruti ngitonya ngari ngitonya na muthenya wa mbere yanumire ma anumire vau ngitiri nguite mabasha makwa anumire vau ngitiri rugo nathiire nekai akimbira ndui ana ndu batigwe terava ana rama ukitwe ka interview goko marekara na ku mugetwa na rute kona amenyaga inge bokete ru inge ni wakinya wi mundu ucio ma anchokirie nthi ngiuma ngitire na umire ngithekaga mutheta wo munthi kwandu guragira ngiti ngitonya na kwira ne vandu tutaka kabarwa goko thaikiumia muthenya umwe na mathaa mairi ndukae gukavuthia mundu ucio wa muthenya wingi arambiririe avutite ngai akimbira vayo munthi tigakuundiga uguo mama ngiva mundu ucio ngiri imwe naririkana mundu ucio uria ambikire tene ndukwandugoragira ngiti ni tuwe dhomithie kufesa gandu giteyo ndukana gedie kukaira mundu nondo wari oramuona nuwama ke munu kikora mundu siyoro nomenye kaundo konde mundu ya kaka mundu kaundo konde mundu ya kaka mundu kaundo kasuku katidi kanda gira let me tell you mundu nuwava gira mundu nasi yeko siyonde joku mundu ya kaka mundu itidi kanda gira kure Facebook tuwe life na natonya vare nengwedi liyo gita ka register umbiri ole teka register we mweno ole kwedi kana Benson ya ibao and mweno ywe nge na guo tuwe life Facebook penchire yetu nila kwedi de taruku ya ndo wa mwuma rato mela rida tupesa tunini yoguo tutale tusiringi na ngasoki ya nga ingatho mwono nundu wa nduwasi umarame njire ndeto siya rida kukero kira we wasi ya rogano nuwatu kure tutiena wetu wevinya nwa korwe ndina vinya sori no totiga atura gutinde togatura weto we vinya taru no tokure turathi ne ka ambulance tutina ambulance no tutwina weto winayo twina weto winayo ka umugekirire muno nigetha mwiri tuso ndaye go gastrain ya ka thibitare comfortable na anje kuligitwa na tusokerie ngai ngatho nondo wondo ucio nondo ucio gakorwa wi mwega muno na
1: nitokwana big g
0: nitoka sokiria ngai ngatho muthikiria mutambo muvotani wawe mwaro nondo wondo ucio nondo ucio watweka muthikiria mutambo muvotani wawe mwaro undo ucio watweka wa gukinyanira ukambita Elikana Benson aba mutambo uri muvotani wawe mwaro ndio uona mundu ucio wingi onaga ngai kavinda wakonde uona mundu ucio wingi na kwera na nagucokerithia ringi wona mundu ucio wingi wona mundu ucio wingi wonage u wonage wonage ngai ndugai gukaroria mundu guo mwire na ritho ria kumwira no theino wondo wa guonthe ugekika na kuthaitha utweke wa kuonaga utweke wa kuonaga ngai
2: Nitu mwegwete maondore matiga nite kauntire ya Embu. Nitu anetete mirire ya nitete maondore makoni mbiasara na uthie wa nambere. Na mwene masama niti na ake maturari. Ni maondore marikuwa rata nyago kinyaniria mwekari wa manyata. Nikio nikikire kwae na kiyo yikoni utongori ya na uthie wa nambere. Niurona nitako kiyo nikigia kigia utongori ya kiko kinyanira. Masi umonde. Tukama menyananjere no kinyaniru njumatatu ino atarikie komi na mwanja mwerili wa kanana. Mwremi wakamuendia. Ekaritendo na mwuri mbiasara kenjavo waka goto kwa mbiria madhari madha emuna anudhusia kivuai avamu tambori mvote ni wawe mwaro FM 93.1 we mwaro FM
3: kama leta mako beta wamati ni mugendi kana kanipa ene makambeta rubati nendi kageria we mwaro ni hava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kameme tamba kama na konja kasu ya mugenge area ya malaikumi la kenda niya zemwe nengena ya mwono hava nga dizima gira ni vangu wa gira ni tu mbiti kageria watu na jia simete kuwa na ngana hava akina mato conscious akina kanju na andu enge mwono hava tukana na hava we mwaro nature na ni kameme kama uye mbuku ni nature kwa magie kutoka pati nyaga imuitua ira wa kampuni ya Neno Sacco ya Oko Stage na nendi kageria ndio mwaro mono mono mono anenge na gwene kipindi kia gutua tura na kia kipindi kikirete kwa ni mugenge na karemi magi ndio mbugire we mwaro metule na ndo mari kageria kameme kau ni getu ga gwici arira
2: we mwaro FM yakaniko
0: well mudikirio mutambo muvotani wa we mwaro tudiyete na mbere wega muno na tikangerie tangu de tomai ngosarije mwere tuoyoi aba mutambo uri muvotani wa wimwaro

0: Mwithikiri wa mutambo mugota ni wawe mwaro unyitanirite na Erikana Benson thiini wa muvango wa gwiturura ni kuri maturari mari yandu wendire kunyitanira na mutumia umwe uturite anjaritie naroria naroria ti mithikio mieri itandatu kuma hindi iria ambiria kunjaria no kavinda ka ngai niko gaka ninakinya kuo na ninakiava mami uvoro waku na tatiga nguri nindu ikiratuma mbere ya mbacete rugano rwaku kuri na thina ni ndu uraveva uguo
1: niu ni mbevaga pasta na ni rambiriria kuveva no mathina yo riu na thimirwa ngirwa ati ni na presa ni yangire kumiriria vau uguo riu ngingiandikirwa kunyaga ndawa ndawa itonekaga pasta ni ciaturire ni undu uria mathire na mbere na guturwa ni mwiri nikio gitumi mithethwe taumaga wega wana
0: ndi
1: magukorora
0: okay
1: ndu na nimeje ingene ni nyambia kunywa ndawa ndu ni kwenge yitura
0: ni ngwenda riu kiatirire we umiririe pio pio ni getha riu ondariri kiria kiratumite ombita guku ni getha tutuike ya kwaririria kuma vau